En kim rele fil tu ti laron sa tu ha grace zodin puyi ani kan laban hi natan Israel pat swawin Christians hung ko lasak ilongai thang u.

Christian sung ko la thiam ta karon sa to kha Israel pa chuaw ane kan don letan suan grace zodin puhin rongbol na tilha sa kinongai thang o.

0: tiang din muna hiya na ding don lo.
1: Ang ay nom he may.
0: Pisa
1: mi inkom na hun chatak min pia i alom om kantiya Akashwani Aizol chuan ikalese na tura po do sak na kanlanat si o.
0: Kay po kalom he.
2: Kan ngay thak tak kha kan video palain. Pidar thanza mi zaute gosen veng kolesi pa mi wheat beer siam akom na ani

0: dang atang an tlasang emaw kalsang chin ani acute coccidiosis hi a tho om bera r2 an ek alo thi a re lo te chungin an thi mai chin ani chronic coccidiosis a chuan chan thu le tui thalo ti lo chu natna alang chuak vek kher lo chin ani a in kol dan kan r10 coccidiosis natna an ve ani ti kan sha thei dan tu chu anatna lan chua dan achunga kan soi ang hi an ni le ni lo uluk takin kan ti thai chin tur ani a kan r te an om dan adik lo ani ti kan sha chualin veterinary doctor arang the ang berin kan ron chin tur ani coccidiosis natna hi shiat ma lo chuan in kai dar ul sam tak mai ani a ar pakhatin coccidiosis akai to chuan ar dangten an kai ol sam em awang in ardam lo an om chuan da shan thwai chin tur ani natna kai te lakshana an in ti thiang lim hal hian natna shi dar zel tur laka aveng hle a a thei phe chuan ar shi sel tha natna shi kai lo te chu mun danga sun tur ani ardam lo chu shiat ma ani a en kol na dam doi pek ngal chuan ve lo te a an dam ve le mai thina a mai ro chu en kol na dam doi pek ma lo chuan ar tam tak chuat thei nat na hla om tak mai ani a fim khur angai hle ani ar dam lo te chu an dam chian var huna chau ar dang te nen kan da fin le chau tur ani a in ven dan coccidia parasite te hi kan che vela an om ve reng awang in ti rem vek chu a thei lawa kan ar te natna laka an him thei nan en kol dan tha le ven him na tha kan pek apui mo ani coccidiosis natna laka in ven na ol sam tak pakhat chu si dan na vaccine pek hi ani a vaccine hi an keu ni in pek chin ani a kan ar ten an tak samamu ang cho tha tui thiang tim vitamins le minerals an dong tha tur ani vitamins A, E, K le selenium ta cham ten coccidiosis an be du hle ani tin kan ar te chu to chu tukin kan da tur ani lawa an to chu tuk chuan ar then khata stress a thena hei hian an tak saral do khol lo ti chak lawin natna an in kai ol sam bi chin ani ar in fai taka da chin tur ani a chole tui pek na uluk takin ti fai chin tur ani chole tui pek na chu ar ek le phuai emo fawai in ati bol lo lo nan khai thi a siam hi a tha the ani ar in fai ro tha le ventilation tha hian nat na kai the tam tak laka a veng kim thei bok ani
1: tuna kan ngai thak ta kha ar cer shi coccidiosis le en kol dan ti ani a aron sei tu kha doctor lareng pui silo manager rpbf selisi ami ani
2: ole chu ti zong chu tun chum kut na thok te tan ti huna kan ngai thak ho the chu ni a akashwani aizola changa pan chwa ani

adam ve tur ti laron satuha christi zai than chungi ani valel mangia zai kan ngai thanga achwai zota ti laron sa ang

0: Surkar dum do ina ICDC ya HIV test ronti vero le.
1: Di fa te bula mei zia li zuk zuan dam doi cha lau lo om sang tam tak a shing a shan in ee tir nga lani. Sigret zia zuk hi an tu lo om em em mai, bau rok cia cha lau tak tak te, tu lo om em em gan tak sata na cha lau tu nan na, asma nan na te, beng nan na te le, thi pui ngay ngay tur chuam nan na a keng te lani. Sigret zia zuk hi an nau pian cha lau le, nau sen thi na a le tin ati tam chin. Sigret zia li zuk hi an nang ma le ifa te nun nanu tak ka ee ral me kani, tu na mei zia zuk kasim nga lan ce.
2: Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, with the ham chan na ta na buat say. Thank you.

le choi moi nan man chin ani World Indigenous Day hi zova Indigenous people te tana poi mo le a khovel mun shang shang atwal taw nam te din mun choi kan le an dik na chan vo hum hala an ma li zalen na le in rel bol na za sak nan te ram le lung ho sak na le ram ngo om zong zong vong hima khovel tana anin pek na le hum hal kat na shia jeng nan man chin ani chote zong chu chan chin thalang sa sawal kan pon the ani e hei hi akashwani aizol ani ram ngai thlakan ngai tha anga lelsang zore sailo alo zainga ani hian ropui le ani ti thale zo ze puinun moi ti thate ran sang

ropui le ani ti hla le rimoi ram milongai dam ula zo se puinun moi ti hla ron satu khalel sang zwale sai la bani lalbiak zwala lo zai ve thunga ngani hian rimoi ram ti hla le ral ti ang kai ve ang ti hla ti ron sado nene

Ka veling tih laron sa tu ka zaulom sangi ani HL biak moya. Lozai ve thunga nga ani hiana. Lel nga uta ka bang don lau tih laron sang.

kapal mo ite ite taron sa to kasi ang pulisa ay labali. Echel biak mo yan. Suilong lente lasak lang ay lakas ng zamang. Oh.

0: ri kan lakin ke ji somni pakua tling ngei turani gas inren sem konga mi puiten theitop chwa hi kan mo phorna ania chumetan chuan gas stove le gas pipe alik le lik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas inren sem konga malak nan gas aya man the induction stove te zo thuk engine oil mang te po mang tel chin turin kan ni
1: Mizoram Rural Bank chuan inchukoma khuwa ngai tua takzet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mangte hian invenhimna nei vero le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai baka APY mang hian u pathuna thatin a pension lutak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch inei beratlola he himna scheme te hi lo zom ve ta che venhimna voina naktu ko tan chung ko himna
2: difa te bula mezia li zuk chuan dam doi thalo lo om sang tam tak a singa san in ei tir ngala ni cigarette zel zuk hian tu lo om mm mai borok chia thalo tak tak te tu lo om mm kan tak satana thalo tu nan na asman nan na te beng nan na te le thipui nge nge tur chuam nan na akeng telani cigarette zel zuk hian nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam chin cigarette zel zuk hian nang ma le ifa te nun nan ta kha e ral me kani tu na me zel zuk khasim ngalang che
3: ministry of health and family welfare government of india with ham chana dana
4: Hey, hi, Akashvani, Aizol, ani dar som pakhat le achanwe ani a tuna chuan pathian fakna hlagan ngai tha anga Exodus Family of God le ikthas tel harem kan ngai thau don ani masaperatan ikthas tel harem kan ngai tha anga achho kangche tilha hanron remang

Achok ang tse, di la. Tiam ta karun rem tu te ka ik ta stenni. Tu na chuan Exodus. Te la rem gan ngai la. Anga nit la ngai lau. Zion ko pui di la. An rem remang.

0: I kan pula an rong kal hianin tamdoi ina te kan lo om ta khanga khanin hei ril rulam har sat na mo mu thei lo ti te mo ne ne an ne khan tamdoi ina rong kal mai chu ol sam ta ni chu khanga khanin heta opd counter a te khanin ril rulam an ni kha chon psychiatrist ne na khan an ron thon chin ta ke mani kan han ena e hei chu e problem hi therapy te counseling in ala ti dam thei kan ti chuan therapy during kan thon chau ve le chin so diang bok chuan psychologist te pon an lo en ta na sa tuk therapy lok pui e therapy le damdoi kan ti ko pa lok pui tur antia khanan ran refer ve chin bok
1: e kan
0: tok ko chin
1: iso ta ati re soita kan khanin kal kop chi kha ani zo ka ani ta ka chin ti tro
0: du thu sa ma chuan ni e kan kal kop khan mo tam lo te hian an lok pui lu tu kan hi chu achen chu eng nat na pu kan shat chin shim shim ang mai kan zir to chin anga hi chuanin a treatment na hianin therapy eng therapy nge pek tur enge le chumi kal kop chuan eng dam doi nge ektor ti hi a omve thlap thlap chin o khmi dam anad nazir khan e therapy shan cheu le dam doi shan cheu kha omve chuwam chuan du thu sa ma chuan kal kop kha cha ka te
1: ni kan thu pu ya hin tle rol te kha ron ti de ubi ka masen kin atle rol te shim shim kha asoi vek thelo mai theia ni tle rol te ba ka adang deu te pokan han pakai arim chon in kan pakai thei tho turangai la e kan hun te tira tanga lungai thalo kanum mai thei tuna hian life interaction hun kan mangbe ka kan thu pui hi tle rol te aril rulam har satna le en kol dan ti ni a zo na zo tu te tang khan zo na zo thei re nga zo thei na number kha 9612588677 ani a kata khan zo na zo tu te tang zo na zo thei re nga sms ni mo whatsapp lama po thei anga tin in zo na te changa hun min man pui tura kapula thume ki dr malsom tluangi md psychiatry zmc and h falcon ani tison hun kan mang chom mo panga zona zona zo tu ten lo zot mo mo pula in zona te surem chang kan eng zeling kan on chier chho zel don ya atle rol bi ka khan lut ta photila tle rol kan ti helin nang ma ni zirna lama tang in pon ani mai the ya eng china henge ni eng tle rol kha kan re bunang khoya tanga khoi china nge ni ti lai te kha
0: WHO World Health Organization ni na at eng lawa kha chon puberty kan ti le adolescent kan ti hi chu kumsom patni achang kumsom pariat in kar hi ni ta puita e chuta chuanin enge no pang chumsiak lutuk ani to lawta thelaroi shetiam chanta teenage years kan ti angkha ani mai ang chu kumsom pariat tling
1: ani le mo ril rulam harsa na ganta hei eng ti ka tanga ke rol bi ga ti pote la eng ti ka tanga in tan nge ni tlang pui ti ka ashia theyem
0: e e mo e a chen su no pan lai chang de te kan lawin eng kol da nu le pa te na kan lawin eng kol da na chang te na lo om to chen ta chuan tle rol bi glai shim shima tle rol la ron ni chau bi shim shima nat na ron lang chwa kha om ve le ta ni so internan ocd kan ti ang te e enge depression kan ti ang te hi no pang lut tu ka chuan in kan ti lem lau ta an ne kan ti lem lau ta ma se kuman ron tlin chu kum som pakhat som pahni chau an ron ni a chang khan e ani e kan varon ti kan ron ti thei to chen ani so no pang nen chuan a dang lam na deu no pang nat na bi shim shim kha om ve ta adhd kan ti mo heart lutuk angte autism kan ti te khang khano pan line a diagnosis kan siam theita ani e kan vati theita ma se tlema upat nu dewa kan eng lau thei so depression te anxiety te kha ni ve ma se no pan lai jang de khana lau in chen to chen
1: ani le mo ril rulam har sat na kan ante ta ril rulam har sat da ka iso endeu khan ka chang chang kha tam theini at eng lo lam ringo kha kan lo ngai tu mai the en tinan ril run at na anxiety depression ting lo lam pa kha kan lo ngai tu the ya ya tam ta kan ngai tu da poni deu tlang pingar ria khami ni lem lo kha ril rulam har sat na kan ti hinin eng chin che hinge nang mani zirna atang in ti te ang eng chin chi hinge ril rulam har sat na hinin kan khung lu don kan rin lu don ti ka
0: e khami ril rulam har satna kan ti chuan e enge mi khami ava har satna vane tu tang khan har satna asiam china khan
1: entunan
0: mi lim lo ringo ta om thei ta ni chu lim lo in ti very ngot kha om thei ta ma se khami a khan ama nu na khan kan ve en chuan he pa hi anui ngai lo ring ring eng tin ma om ngai lo ti awang khan in depression ava nei ta ni lo kha pa khan in e anei tu khan in har satna anuna har satna anei chawin ril har sat na ting kan soi thei chin an nu na ti boi chau khan an hei ni ti na until ti tur en ti na na hun ta ka tho ti te an so e ko nga te mi dang te ne na hun an va man da na te har sat na awat siam chin anga khan
1: mi
0: na so yang khan ri ro lam har sat na ni ta an nu na har sat na

0: 天早看还是那天跟蹦太
1: 哦
0: 亲，
1: 哦，啊，你说的你嘞，可以 anxiety 跟 depression 跟的哒，啊，那不是说你跟 rain pol 都滴滴的，我么，他滴滴哒，你可来滴卡。
0: 就是 rain pol 啊，awesome 那场那组miso 的组，肯定 introvert 老先打你组 anxiety 样的那人 in general 啊，诺啊 depression 啊，但路的，但是 anxiety 那的组是我们都跟你说，卡房看 angle 对那点那呀，咪当 angin 混乱，得点忙未提了哇，咪得是啊点我们提了哇，卡房看 angle 对那老先打，啊 angle 对呀房看 depression 点人内路打，跟不然人前面会转 mixed anxiety depressive disorder 的，是我们你组 anxiety 得 real 嘞，depression 得 real，嘛些 depression 很。多那 anxiety，你得了头博士，俺看他们都跟你说，说网上呢，跟 rain 报道嘛，写跟写都说 depression 呢，阿神了个，阿神了个那我们提啊，anxiety 报阿神了个那我们提的呢，但说呢。Depression bi grow grow kan soi don chuan depression kan ti chuan lung ngai lutuk na ani ta ni chu chuan anxiety chu hlau thon lutuk na ani vele tamai ta depression a chuan eng ma anti pe lo alo in chen na chu i zoi ngoi ngoi him te lo na ani ta ni chu till hi a enjoying kan clear te lo top mai ni i depression kan nei chuan eng kim hi a thim veka mi hlim kan hmu te hian kan hlim ve the miao lo wang le kan nei lo an nei bi ka wang le hlim kan du thau si a wang khan vakhwat na te om chhin ani chu ni chuan chu mai ba ka chuan kan be dong ngoi ngoi nun chak lo na te mo khovel hi avan hoya o ti na ang hetiang reng reng tur chuan in dam hian om jia fa nei lo ti kha ni ta ase anxiety a chuan engkim lao he mol tu om tlat chu chu lo thleng me nga chungten leng chhua ka an chunga thil chhelo lo thleng me nga chu chu lo thleng me nga tia lao reng reng a hring nun man kha ni ta chuan le boka chuanin anxiety ne na kan clear shan lo ka ti le chu panic attack hi ni ta ni chu anxiety mo kan ti fo anxiety ni lo chu panic attack a shan lakin nat na ni ve ta panic attack a chuan thok le khata hianin lau na na salut tuk hi ran thleng ani chu hei emergency ke hospital ate pokan hmu tam lu tuk ani ta thin phu ron rang ta ni chu thi tur ang me in sian na thok le khata lau na na sal tuk kutle keron hi chwai chwaia tutur anga inshiat na te mo chuan enge kutmor ke mor khong tur angte chuan luhai na sal tuk angkhani ta ma se panic attack chu omre ngai chuang lota chuan ma se anxiety ve thunga ra chu khoimuna po om theya chan lewang om lawin arun enge ti khana ron chuak vele top chin ani chu chu chu anxiety le panic attack dang lam na chu ni ta mo khami pathum depression le anxiety le panic attack kha chat chan ve chu acha
1: ani chu ni apoi mo kho mai chu soi le soi nu ril rulam ani wang hin a in nai sia khia khan hi har tani khalai te te khanin aminol puite poi kan boi thri de mo te ril rom de thri na ani le he doi em chi tenom ta lau ni sine sein de lek khanin enge mo lek ka ngai ven su ang chi te mo khating chi ka eng
0: khu ma anxiety noi a omang hey
1: thil mo sa an ni vikem ti ang chi te
0: ni
1: o thil mu su ne alan chho dan te po kan sei lo long anxiety
0: mo e lau lau thong lau thon te e anxiety te e kan nei na hey anxiety de su thil e ke mani min ti she om lem la chuan thil va lau thon de kan chung te mo kan fa te an leng awang ai sak te hi chu thil normal lu tu kan ni ta ni chu khami kha e nu te kan lau ni a pa te kan ni na kha chuan in a ken tel ve reng ani ta ni chu ma se a lowal liam lu tu ke chung te an charing ti shat bua lau na tla thil chalo lo thleng tur tat anga shat na te mo chuan phone lo ri a thil chalo zanjin chalo ran thlen tur tat han in shat na ang te khami lau na na sel tu ma ni po na adik lau ni di kan shiat lau na tur eng ma om lau ani di kan shiat ma se kan ba lau thau si ya kha anxiety en kol ngai chin na chu ni ta ma se hei va in ngai to sat le ai aliang sia zandar som som pa khata lau la ho lau kan kol lang e ti kha chu ni chuang lau ma se i lau thon na na sel tu ke i kan chung te an charing ti kan shiat ta mo thil eng ma chalo lau thleng don lau ti kan shiat po kan la lau thon thau a kha kha kha anxiety
1: ani phung pa ngai ba ka và in này về năng chi tiết hơn
0: luôn,
1: nên nuo thì bom thì ông ông thì đón mua từ rồi, nên phát ngày tua, bom ngày tua lệ lướt tục ông chi, những cái món lẽ cả, katin si tepo ka arin lu vet hiem kati ang chiang ka
0: rin lu thei te rengwe nu te hi angka wa hian thil hi tlana sal

0: kani su mai to tore ta mani su fa te enkol fa enkol po hi thil har sa ni ta engtin nge he ni leng in enge khoyang e anwa chet lat ti kan she lau ta enge anwa ti chanswal anwa ko mem ti te khami nge to tu ringot khatam lu tu chu me ba ka chan inchung segrek enkol ngai na lo tho ngai nen mo khatanga khanin nu te hianin anxiety hi an ne ol sam bik shim shim thil nge to an nga bi ka khami fang khan
1: ti chu ni an ni le a depression bi ka khan khan chen khan sei to tho wa e anxiety yatanga anxiety nga khambi en kolo wanga depression lu chota khanum ve the ma direct ka direct maila khatia ni ngal de utop khanum ve the tho
0: om ve the tho we o a shani na om the depression an run nei to
1: pa inge chun chu atla puin i clear ol bi ka in lo en to atang te pon an enge an chan sin te pon lo zot ve nul to nga khatia nga khan enge a chan tla puin ya in shia dan
0: Oh, no pang kan han soi han adolescent mo tero kan ti han e kum som pan hi chang som pred in kara hian e chian te ngai dan mo e an ma ni e khami kum rual pui te na an ngai dan hi apoi mo lu tu kan ni chu e puitling tan chuan apoi mo lu tuk to lo kan lo chang lian to a kan thuak te ani tur ang ang lo ni to ta ma se chu kum som pariat lenga chuan in kan e kan thuak kan frontal lobe kan ti kan cortex hi ala in siam chalo ni chu chu chu thil mi ina e enge kan mi je dik tak ang khala ni lo ni chu khawang khanin mi min ngai dan te poimo lu tu kan ni chu atam zo kan hua hi chuan school a te mo chian te zing of a fit in lo ria wa in sia mo he chian te nang kom du bi lo bi kria wa in sia na te le an chian te an chiang kom te chung te na an lo du pui lo te mo e an ma ni an hmu chun chun ang an ma ni lo pom tu a mo an ma ni lo kom du tu ang ang te chung te na e an lo pom pui lo te hian khang vela wang khanin e heta chanan va kom ve tho ngai si chanan ngai poi mo tho si ma se an ko mate kha chungte nan lo du si lo chungte ngai poi mo tho si ang te kha khanin mi an mani ya khanin an ril ru kha inswal chin ani chu enge chaber chante zinga va tlak tum ve du na kha atam box si ma se chungte nan phal box si lo chungte ti lom du box si khang vel in kara khan chungte laka thin rim na te mo le chiangkom tur nei lawanga in shat na ang te khan le thil ti chave the lo he swal swal bi kreaw in shat na te nu le pati lom the lo chian po kom the lawanga in nge te khar atam lu tu kan su su kan hun na sata su me ba ka chanin e tun laia poi mo ka ti chu e bullying kan ti me mo no pang e hi kan lo enge kan rin ang mo thin lo ni lo an lo swal ve ton ni chu le an tum wang mm po ni lo
1: ri na re hin na samai tro
0: su su nya kan rin a hian atama ni chu chu a chuan in nu le pate po hian in fa te hi e enge an run ho a e ngai ngam ta ka kan bula thuan run thlen thei nan hian e lawin hong i la ka du ve de wa ni chu a hong lo ti na ni lawin mo run lawin hong le zwal thei la a chen chu social media te kan khoi na sa to ta ni chu covid nu lama phe chuan e phone kan en na sa ta no pang pun phone an en ve ni chu phone a chuan thil chi shang shang enge an en bi kan converse e ruat sak thei lo ta chu chu en chu chu en ru kan ti thei lo ta heta reels an en pay chuan in arun lang lang kha an ti mai chin ta ni chu kan en mei ta ta chuan in tharum tho na lampang te swal na kong lampang ko lampang e sabrama te he social media shang shang a mu tu ra tam ta ni su kha kha an chian te bo e skula tlema e anwa eng lo de bula khan an ma ni kha in lak enge enge muni nang khan an ti na sa ve ni chu chu wang chuan kan fa te khan in e midang kha an lo na theya kan fa te kham midang ti na pola po khan an lo chang thaya ni chu mo so anu le pa te an fa te khan in hey e bullying talk the pay so an swing am lok lo chi na ni chu e nu le pa te in an lo hau chan pay chuan va soi na tlaka khan an ngai lawa an va in bun ruang ngam lo chi na ti khan an ma ni nan lo twara school ten kal pe lo pha ta chuan khami ya khanin school ten lo tlan bo zeu zeu ta school an tlan bo zeu zeu chuan min kan ngai dang kha dang le ta ni chu khami no panga kha chuan school an va tlan bo na khan school tlan bo dang tho te nen an va in tong le ta khanga khanin e swal na shang shang an va ching thar chin ta chungte chu he bullying po hi aron chen na e ri ru lam har san na in chen na ka telau the lo kanin I han atama su su film khore cha ka ti ke ma chuan nu le pa te lam panga chang pon mo fa te zo zo chat pe te chuan fa te na e kan bula chu tiang chuang ang classmate ten min cheya min hawa anti te han lak serious e sak acha ka ti hei han zo chian le de vakala va thin rim khal bung bung ni lawin e anmani pon an law du don

0: 我嘛是应听个安迪，先个听个安迪，这滴，但么像安玛尼冷战，做安个很恶的卡车个滴做做，
1: kan chan na lam tir ve khachung ngai ve ni mo nu le patan po amaro chu chan ti wanga attitude te vain lo chem chem nam ni lo
0: Oh,
1: khan
0: khat.
1: amani ngai saka ngai ve na
0: Chuan le chu a poi mo le bok chu kan fa ten swalem he mi dang
1: oh
0: tan er sat
1: oh
0: na an va thlenem ti te kha en a cha chen khat nu le pa chuan mani fa te kan han chen top ta enge an va ti chin po nan va ti chin po shelawin chunga te chuan bully ni lau tur te mi dang te dan har sat na siam sak lau tur te kan in fui tam po hi cha ing ka sham
1: Ne tun lai kan ei kan riat tak zo zo ti me la tun ma pon ni thoma ma lo chu tona chunin social media te lo chak to a i hi nun na lak ma ni nun lak chung chang lai hi hi a pui mo ga ti ti me yang e lai tak hi eng tin nge kan soyang chu ka soi thiam lo ama ro chu i mi thren kha chu an har sat na an to pon ma ni nun na lak du zong khan om chung lo ta ma se thren kha te ro chu entina nu nu le pa ten an hau zeu wange mote ngai zong lamat ni eng mo har sa na zeu wanga manin na lale du mai kha anom vele boxi ya khalai kar kha enting e khalai alo om alo interna en te ti chinge ti lai te po kha zau deu lekin kan thet lu eng soidan tur thiemin ka i thiemin karing
0: nia e he hi apoi ka tilut tu ka tun la ya phejon atam lut tu ka ni chu e tamzo khe chu news a te mon puang lem lawta kan che lo me thea ma se hospital a te han tho chuan mani nun na lak tum hi kan hun nem lu tu kan i chu a chen a tamzo khe chu chung te hian ron chat man chin ta kan en kan han in kan kola nun na chan em lawte nan om ta ma se nun na lak tum hin tam an tam an i chu kan
1: lau
0: mi
1: du
0: so
1: na rin
0: chan
1: du
0: lai
1: nei
0: oh
1: khamo
0: te zing a po hian chuan hei hi achan ni thaya chuanin kan society a hian e enge e ril rulam har satna hi kan soi soi chwa hi za thla kan din ni chu le ril rulam har satna nei te chu mi a ang deuh mo engkol ngai tle ma va dang lam deuh bi ka ngai na hi ala om na sa ni chu khawang khanin chungten ina ril ru depression nei te chu thachhet wanga lom pathian rin lo wanga lom tin min lo zir tir shin ta khang kha hei nghe lúc tụi kinh cái mà nè in tụ ta mà sẽ chú cần soi ăn khanin cần che veil ina cần ôm đàn ina hay cần che veil surrounding sẽ na azure lau vang ở rìu ruột na cần lau tôn thế khan cần soi xoáy ngắm lau đàn ít chú cần lau mal tuổi ta xem ta kinh hồn cần lau mang ta hết đấy nên cần ngày tuần này ăn lau che khol ta xem mình sẽ ôm na cái tuổi mà sẽ anh tin mà tu mà cái bulan ôm lau mà sẽ cái tuổi thế khan ăn tuổi zel ăn tuổi zel là chả lại thế phải chú put put na hi kan soi to ang khan an thlak hi puiting thlak ang ala ni lawa wang hian thil han ngei twa thui vak enge thleng theyang ti vak hi e an la thiam ve lawa ni chu khang a khanin enge moni an tor the limit sin a thlen to khan thut alo om khan e enge ngei twa nam seng lem lo khan mo ni khawtiang vati kha ol ni chu beidon na sa te mo lung oi lo na sa te mo heta mani tling lo wanga in shat na sa an lo nei chuan enge mo ni hlekin a run trigger khan nu le paten an lo ha ba mo skula no man ti vlog lo is your tutor ten lo ha ba mo ti te mo khatiang ang no pang dang nu le pa mo nu le pa chatak noya se lian na mo he khatiang ang problem nei sa lem lawina olsam takan tor thei an cha a an ti top thei ang kha chen khatan chon har sa vele chong support tu nei lawanga an in shat te pei chuan khang han run ti le top chin su su tam lu to ka
1: um je chu he ta an lo call comes
0: no
1: nem ko
0: call
1: lu ko ega mo lek khan ron aron vo al hluai thei ni mo
0: ron vo al thoi thei chan ngai to lok lem law khan ti put
1: put
0: kha
1: ngai to na phim mang to si ro vin chu lai ta ka chu ni e Tei rol kan tichin tei chu i anien taka chunin ni soite tong kan ngai to na fim mang thei lo kan ti rol hianin kan sa korin na tang pon ei ma ni ti rum tei su teng khatin chu khasu ashe an she ve vek thau tu ra chuna ngai thei ta kha pu kha an ngai to chang man lo ma
0: chin rim thut arong kal khan internet enge arong chin rim thut ta chan an lo lung ngai sa ni school la po chen po ka nei lo ina po tu ma mang ei tu po ka nei lo ni hi ti kha chan ngai to lem lo khan mani in khong ngai na khan an lu ta ti khan an zwang lu me shin ta ta ti put ka ol chumai ba kha chan mo e enge soi ang khan in depression te mo anxiety te an lo nei lo ka e khatang an vein fit in da chan e retail han ti zeu te hian retail kan ti hian zu ten lo in ta ni chu zu in chuan in ngai to na kha ti buai ta zu in hian ngai to na ti buai lu tu ka ni chu thil ngai to thui thei lo na te thlen ta khami la ya khan ril ro na na sa ne zu ruin na ron hua chung ten an lau hau ne khan khatiang nga te khan ol sam lu tuk ta chu ban chuan rui thei thil ti lo hi a him chalai te tan pe chuan ti sin lo shim shim hi rui lai a ti put hi a tam lu tuk he zu ina e a lau hua a kan lau hau de wa te khan ava in khai ring ta ti ang te khatiang kha tam
1: ani chuan in e eng tie ti nge khati ang din huna ding ti mayang e kha an lo om theta e at entina kan nu le fa te kan nu le pa te te point an tu le fa te mo an fa te khati lo sil du te pokhan ni theta ni e khati ang ril ru an lo put khan
0: o
1: chutien chun ti tur ne chutien chun ti a thaber ti ang chi khati kha enge mo om em
0: imo
1: kharil rufi man pumman lo kana titak na khanin mase khlai chia an ngai tu na enting eniang han kal thui khret thei tura lo pui dang kha umangem
0: e chumi tur chuanin e he in chunga te e nu le paten an wap chata mo nu le paten he na in bun ruak thei tur khopa in close angai kati kai ma chuan nu le pa te kharil ru ha na lo nei se he unreal ruhana kha khol khom lo se nu le pa khan ka fa pa hinga tinge o hetiang hena om ka fa nu hinga tinge o tiang hena om ti kha fa shet puya an mani ron in bun ruak thei tur khop khan in english e in close se in po se khami an in bun ruak zel kha chuan lo in khol khom tur kha om don lo ani chu le tamzo ka chanin e enge khatang an han ti put kha chanin ril ruwa chu chungte pon min mangai lawani hi ti na kha onta kha wang khan no pang khan anu le paten an mangai ani atel lawin anom thei don lawani ti kha shatel nge nge yangai kha kha e enge dam chan tur pakhat tal chhatew kha ane yangai tani chu chumi dam chana chanin chante kha chun lawni lawmi thei chung khatan ni lawta chante pon ni thei tho dam chana khan mo e ma se poi mo chan nu le paten kan lawti thei chu fate vawa pa vamangai kan mangai na lantira mo he I khatiang khan I enge kan fate khanin an hlua ni ti kha an shat ve tho angai kha poi mo va inshil ang kha
1: apui mo khop mai ni e ma ni hlut na riat khanin kong tam tak a chan don tinani tro ani le khang ba ka khanin enge mo clear ol te lambi ka an rilu lama har sana khami mani ti thung khelo po ka tin sin ang mani ton tri da tanga enge in lo en kol to ang chi han sei du te mem
0: e tun la ya chuan in ka sei du pakhat da chu e chalai te jing a hian wi zu ke la lu tu ka ni chu e enge wi thi a lo rem sa nga chuan chen te jing a in lak kul nan te kan manga chan e hai te hin waman ti ta ni chu ma se e enge wi tan zu ka wang a ril ru bai ta en kol kan nga lu tu ka ni chu
1: kan za
0: kan ti khan ti khan ni ta o kha kha e tunang tun la ya ngat phe chuan atam si a mo chu wang chuan in chalai te shim hian in e ganja hi chu zulo se ka du pui a chan chu ganja wang anzu ka wang a ni anri ru boy to chuan ti te hi atam lu tuk lawe ni chu ganja hi retail sales nga chuan in ri ru boy na ten te lian tu ber ni ta chu mai ba ka chuan in meja zuk te poni thau ta ganja te po mo zu in te poni thau ta thwa kha tlei rol rol thar bik shim shim kum som pani changa som parade in kari na an lo ti ri thei thil shim shim shim an ti chuan an thwa khi a in siam puitlin dan tur angina in siam puitling thei lo ta ni chu heng I ri thei thil shim shim hian thwa kha han khoi ta ni chu kan nerve hi a khoi nge nge ta kan neurons mo he kan thwak siam tu ang kha kha khan thwak chan kha ati chuta I thiam thailo na te mo ni chu na te hetlen thei ve chi na ni chu ti vati a invati boy lu tuk lo po ni se chu chu apoi mo ta chuan chu mai ba ka chuan e pakhat poi mo ka ti chu ocd hi ni ta kan soi tam lo ta obsessive compulsive disorder ni ta ocd chu mo mi zo te chu kan fai ta ni chu fai na kan ngai poi mo ta e a khot lang ang zong te chung kwa ang zong te le a pathian thu zong pon fai na kan ngai poi mo lu tuk ta chu bang chuan mi in fai na a lo ngai poi mo lu tuk khan poi tham tur anga kan ngai lo ni chu ma se entir nan kan fa te na mo e kutan sil zing lut tukte mo e enge kutsil na salut tuk angkha achen chu ocd hi aron lan chhuana chu hetiang kuma tho hian ani ta ni chu khang stress song zong neng kha e eng aron lang swak ve chin ta kutsil na sal tuk thil khoi hleka kutsil ngal kutsil lawa shom ti ngal angte mo amo money room ti fai clip clip ngai thil ani dan tur ang takada ngai rem thlap thlap ngai angte mo khatiang kha hote te na ron chen ta chung te chon e ani chu che fai ati thlap thlap zela anti ta ni chu

0: ngay tuần na ate i chen khat ocd run lan dan chen khata chuan in i enge hemi ka ti ma hian second thum ka chhiar la chuan 1 2 3 ka chhiar la chuan ka chungte la chunga thil chhal lo lo thlengang ti angte mo chuan in headline i kong kong si ran kal ta sumi ban choka khoi kher la chuan thil chhal lo lo thlengang ti tiang kha om ta ni chu chu kan soilem lo ta no ban lai chuan enging mo zun zat chu om shin ta ni chu kha kha ocd ang deu tur ang kha ma se ocd tak tak ani lo ta nu na ti boy lo ta ni chu ma se kha kha are lo I aron omzel khan I tema aron len deuh khanin ti nge nge khangai chinta ni chu an ti nge nge ngai fang khanin an hun te kha heka ni chu antenna baduma te pon da win bolta sabun te thleng khan silve kangai ni chu chu wang chuanin anin bolna tui tur he an tui da pa dana tur paket te thlenga silve in ki kha five kangai chinta chu wang chuan re deuh tan in bol chinta kha kha chung te han I enge ani chu che five shim shima a che mwang ve shim shima an lo ti ta ni chu enga vak ma khan an lo ngai an lo ngai pui lawa chan an no panga po kha no panga lani awang le thil la sha tam lo awang khan enge an nei kha shelu tuk lawta shom deu khan an lo om che ni chu chan khami shom ti lut tu kha e kan enkon lawa radio wa lo om chuan khami po kha ni nun pe to lo na ang hetiang ren renga shim man ti ang kha om ve the ni chu depression na selu tu ka ten lut ve the ya chu ang chan ocd po hi kan chia ta cha ka dia hey fine ngai pui mo satria hi chu ni lo ma se ni kha ta voi e voi som ni voi som thum kut sil ti te engmo ni lek khoya thil bal khoi she em angte kut sil na o me lo khoi she em angte mo khatyang ang kha ocd na huam chu nya kha kha nu le pa te ponin lo chi chi ki la cha kha ya e engkol va chuan dam va the te ani ta ni chu ma se engkol lo ve thung e ro chuan dam har lu tuk har dam har sal tuk engkol ship ngai
1: ni om ji chuan in kan in chi pi ve de chung ai don ni mo tro
0: in chi le enge ri ru lam har sat na hi lo lo lo hi a cha ka tia e kan kan chi de ti ni chu e enge kan kan bularan in enter te po he ka chung te ka shil ngam lo wa e han ti te mo chani kan chenom ten an lo sha ang ti kan hla wa ti ang te a sen chu chenom ten an lo sha ka chan ani chu an fanu so a a ti mo he ka tiang ang khan hla ta ni chu kan la ching ve lu tu ka ni chu he tle ma sei lo mai la kan e enge kan ching to lo po ti ma e la engeng mon ni deuh hi chu kan ril ro han lo ma hi hi e enge lak bo chen su cha ka ti kan la bo lu tuk to nang in
1: ne hi psychiatry sa pan an ti de su ngai tu na khat enge mo kha om ta ni to kha lai nang e sai du ni
0: ne i mo
1: kan po chalo se clear all big ate pechon in khati anga vapan ni khan nuam lo lu ti mai the tu na kan kan khot la nge kan society ti mai taila na mizo ina kan clear dan ala dang lam dewem khala ya te khan ng ti ti chinge ni
0: la dang ha me a chan chu pathian rin lo na he pathian thu ho oi lo big real na ne han kan ko ngai kan kan enge kan eng lo dewa ni chumo su su pathian rin lo na ni lo ni chu hetiang ang nan na ve tho ni a mishin kan ni chuan mo chu wang chuan e soi tam te po hi poi da kan soi tam le tun lai enge tun lai mi te chu nat na shang shang an sia a ai enge e ri ru lam phar san na te po hi an ron nei tam me me ya lom an ti ta ni chu ma se ani mi ya lo atwar tu chan chuan ani mi ya lo chen kha chu ni mei the ya pho vo ka he chu mi chu ka nei chu mi chu ka nei an lo ti mei the ma se e en kol ngai tak tak tan hi chuan a si om ve lu tuk nat na tak tak ania nat na tak tak ni lo se chu dam doin dam do ya kan en kol hian an dam pha don lo wa mo chu wang chuan in e khami kha kan clear dan le he khami kan va hlau na shim shi ma hi hemi hi kan ti tlem deu chu a cha chuan ka sha a thei chuan
1: oh lo mum ko mai e ti khan han tlang chho zel ta mai la le en kol ngai chin ti lai kha khriat kha har don in ka khriat me ya to pi chuan in eng chin an ni hian in nge i so yen deu khan in hlau na ti chu tu pon kan nei theia din chin a i so yen de ocd kan han tin si te po kha eng mo chu kan lo nei ve vek the ni ke pon kan ni mai theia mo eng mo le ka ti khlep khlep ang chi te po kha kan lo nei mi theia kha nga khan in a eng chin a lo ni hian in nge e mi thiam te pan tur ti lai te kha a so yi thiam
0: mani kan shi om lu tukin he e ocd anga te po chanin midang shat si lawa shi om lu tuka lo tor jar jar ti lo the si lo ti lo tur ani ti kan sha ma se kan ti lo the si lo anga te mo chan depression anga te po e kan nun phunga ti boy shim shimin in call chana cha ka ti he e thâu loa om lâu nị chu nang e ke mani na e enge hemi hi ka nei an yang a kan ti chu.

0: chuyện đó mà sẽ anh ấy chat bé á, of course thì anh lạc chat bé cho anh nom sao đéo cho anh ông về thế mà cho anh lấy bút cả cho anh in mi in adam thế là anh tin là sản chuyện hết rồi so với xin anh là sao này rồi cái soi đủ bao khát cho anh mà đến đầm đôi cái lâu chỗ ta này rồi ý anh ấy cái đầm đôi chỗ này nên số cái soi anh khan in à thuộc muôn ta này rồi à lâu bây giờ cái này chẳng ai thắc hết về lại hiện nay đang làm nào rồi ông chân sau chuyện ta này rồi rồi mua ngã thua vàng khăn rồi mua ngã thua vàng khăn side effect bộ tâm lâu ta riêng ta này rồi cái lâu anh em hiện side effect bộ tâm lâu ta cho anh ta khăn nên à lâu thuộc mua ngã ta nghe rồi in entry lại à cả ai cho anh SOS kan ei tholom hey atira khan SOS kan so chin na sana chu SOS sakha chu na chok na ang dewani ta enge moni thut aron oma le hnuaya da thok hal tur ang khani ta adam na khachu ni mi lo ta ni chu chu chu ban chanin SOS chok kha adam na mukan lo ti chin ta adang zong kha ka e pe to lo kha ka chu thok lo an tia SOS chok khan lo a chin ta SOS chok chu na chok na ne engine ka kwa sik se na chok na so HR tai la ka dam pui don lo shim shim antibiotics ka ma moni chan hey bacterial infection is antibiotics kama mo ang khan kami ka a antibiotics saka ka elaw chuan antiglipong kana tur ang khan mo SOS chaw hi damna ni lawta SOS ka eya ka zia andi ta zia don nge nge mase SOS ei chaw kha damna ni lawta kha vang khanin adam thei law den law tishin ta ni chu dam doi pa ngai chhat dewa ei chuan zia om dewin re de chung kami nan na tel law khan om ve thei ni chu mase SOS chaw ei chuan SOS kan mo na kha pung ve tel tela atira SOS pakhatin a chok china kha pani an eya pathum man eya chang chuan ni khata paruk ten lo e ta ni chu i zinga lo thona ron chua kha chu na om hlele thei lo wa tlaia zan mu thei lo wa a har chang chang e ti kha SOS li khan lo e shin ta chu wang chuan in khang khang te bo kha in ven chu a cha in ven chu chu
1: a ni chuan ti khan in hei kan hun a kal de uzung zu mai a i har san na nei khan om thei ta rilu lam har san na nei te a then chu doctor lam akal te psychologist lam pan te ponom the eng polon ta sel andin huna khan in khang har san na nei te khan an mani ti ve tur kha om karinga ti be an mani ti ve tur an lo nei ve karinga var on ngot pi lam khan khat na product dam do agent chan te kan lo suita dam do ei ni khel lo po an mani ni tin nu na an lo ti ve ta na tha ti me yang kham an lo har san na la kiang thei tura
0: He in tam lo caffeine chu engang e omka ti chang coffee a te he cafe kal kan jing lu tuk ta khanga khan janri tak tak a coffee in te mo caffeine kan tak sa la lu te he no bang chang lai dan jon chalo ni chu chan chu mei ba ka chan i mei zia zuk te chalo wa kan soi tu a mei zia zuk ang te chan chu lawa chan in fast food ei na sat lu tuk te e fast food ta chan thaw tam lu tuk ta ni chu khang han mi tingwai he mi tin de chu ta khang te kha chalo ta ni chu mo chan chu mai ba ka chan in e extra lak chat extra ti khan he gym of gravity bur bur pro khan ni chuang lo ma se jing wa ka mo khatyang ang kha poi mo lu tuk ta ni chu chan chu kan wak te thil na kan tho shim shim te khatyang khan dopamine he lawin siam ve ta ni chu dopamine chu ke mani motivation min pe tu tur le min pe tu min ti por tu tur ang khani tam kha kan depression lawin siam tur mo he atira depression claim lo nei poni la kha kha zoi mong in ama in a rang kam ve chin ta ni chu chuan e le poi mo ka ti chu mo kan ngei tu na a hian e enge mani le mani a negative zonga in clear na hi tamlo se hey internet we zu zu ka ti thei si lo ke zu ka ne bi ke han in ti me hey kan ngei to a ke zu ka sak sum si mi ma po ka ding lam lo a han in ti va in sit na ang hi kan ngei to na han at tamlu tu ka ni zu mi a ya
1: oh mani in phone yam na oh
0: automatic in arong kal chi na ni zu kha kha e ti le thei pha da jon mani chat na lai e enge in zon chua sak thiam hei midang khan mi ron jon chua sak chuan na chani me mani va in da sang viau si lau khan ma se ma ni chat na la ya hian chiang i la tu te pon mi ron hau se amo kan che kan chat na tur ron soi se ke ma ni tu nge kan ya ka chian chuan le a ma chang to in ka chat na lai ve ka lau she chuan kha kha mi ina min ron he katyang comment and run siyama kanin minti boy lutuk lawang kami ka so vanchanin ke mani le ke mani kanin mudan le kanin

kamangai che ti na thiam takaron satukha ngai nun sangi sangte tong ani tuna chuan friend zone ti lakan ngai thanga ti valan mangai haron sang

kan ngai thak ta kha ma ngai na king bai ti la ani a zoson f lalza umasak ani tuna chuan om lo ta la ti la kan ngai thla ve thonga nga ngai nun sangi sang te khup tong tia kan shat la em em khanin aron sadon ani tuna ilo ngai thang

Don't let me down ti hla thiam takaron satuk ha ngai nun sangi sang te khup tong ani tuna chuan ti wanal mangai zai kan ngai tha anga izun ti hla aron sa ang.

0: That was I Won't Leave You Lonely by Shania Twain, concluding today's segment of Western music. Thank you for listening, and please stay tuned for more uplifting programs here on Akashvani Aizawl. Hei hi Akashvani Aizawl ani tuna chuan lemchan kan ngai tha nga tun chuma kan lemchan ngai thak tur hi shing nun ti thu pui manga pualeng drama party te chan ani a and script writer hi kelal tan moya zema bo ka mini in an leader hi ti sizorin sanga zema bo ka ni ilo ngai thang u
1: e bui in lo ho to mo an
2: o
1: lo ho in khang ro on
2: o le
1: bui pa he kum te lo thar to boka han in khom ve to thin le hi chu ka va ti em o
3: ming da la hu na pel dai to lo kum thar tang tin ti la tro
1: kum thar tang hian ti zi a ahuna ron thenga kum thara tangin le itile thina kum ti en de tolo ma se ada the ringa lom hing te chu kum to pa po da the lom
3: in khom po hi nu na lang chuak tak tak me ngam moni chi le
1: a khai eti mai mai ni chu pathian en lawa mishingi en chuan tu ma hi hmatu the ngai lawa mi ti hian ting an in ti biek lawa tha an in ti hek lawa amai ro chu thi tok le phak ang to ka rongbol sakna ba khi siam to pathian hian a phut bik lo sin
3: a in nu na te han en ton tu thadau te alau mu na kan lai khom ve ma na
1: oi oi oi
3: ki kom chak pa la ki min ve em ai in khom la te hi min han ti thazin chu pe ka an nu na khe ne thil tha han mu tu he a wang bok e a tha ka ni
1: bui pa chu ti ngor ni lawa sin mi nun ni lovin kan nun hi kan in en fia ma sak ber tu ra mi don lom ni mi kan va te chu chuan tu ma kan te thin tak tak ngai don chuang la va chu wang chan ma ni le chung kwa hi kan pui mo ber fo reng sin
3: a han ni nom tak yam o a bul tang in kan chun zum le don ta ni ina han om ve dek dek la ei zong tu pa der hi chuti khatiro min han tia han tho ven na tu ri om lol lo mai ko ya bu kai tin na ka tin na han chau dai te

tuna kan ngai thak ta kha ka hlau lawang te la nen si zo than moi sakani chu ti zong chu tun chu mata na pathian phang na hla kan ngai thak thei te chu ni a akashwani aizol la changa puan chwa ani hei hi akashwani aizol ani chanchin thar hindi chhiar deli mi lak chho ni lo ngai thang o

adam ha tla ang nga sa poin vol ke khai ba kha cha wa ta patla cha ta ang nga sa pto vastu pa cha jailer rin dika cha adam ha cha jailer rin dika to pulu ta van khi he pita khati le na na chi o ta patla adam ha im zu du ta van khi kha he suwa

tuna kan ngai thak ta kha kan bu phal te kengin ti la moi fang ko shen zai pol tere mani tuna chuan central corps songs ter ten chan chin charong bol na ti hlan re milo ngai thang

0: le hurricane te imma chon turi amu nom khopang norway le england te hi striker nei thave ve an ni a norway matong khovel mi puilom lo em em arling halan chon world cup a khel ma sakbera goal sari athun thling der to a goal thun thei big ani zia alang chiang deu deu
1: tuna kan ngai thak ta kha infiam na khovel ani a presenter kha mangai lima tuikwal north ani Akashvani Aizol changa puan chwa ani hei hi Akashvani Aizol ani darsari lemin nga ni a tuna chwa national integration hun kan manga nga national integration huna hian tun lai nam le ram impum khanna ti chetu ti thu pui manga lalnun moi din thar Aizol mi thu soi kan ngai thadona hei hi kan station changa voi khat kan ti chwa na tur ani ang ilo ngai thang u
2: Akashvani Aizol ngai thatu te sibai vek ulde tuntu ma hianin ramle nam in pum khatna ti chetu fake news chungchang kan seidona ama sa in ramle nam in pum khatna hi tunla ya chanin tunlai kan din huna chanin poi mo ma saber ome engtin nge kan in pum khatang ti te po hi soi tham fe om ome ramle nam in pum khatna ni National Integration Day tepo tun achuan lo om to a heni hi December ni som pakwa man thina ni a heni December ni som pakwa hi India mechia jinga Prime Minister Din Mun lo ma saber le lo om chun Indira Gandhi pian cham sha ding na atana man thin kha ni a India rama chi le nam sang sang te inkara inrem na te in lung rual na tile in pum khat na te ala om zel the nan heni hianin atum ber ani a heni gan man chan ber po in pum khat na poi mo zia tile atul zia te sha chwa tharna atan te po ani chen ani ram le nam in lung rual lo le in pum khat lo anding chwa ngai lawa khovel chan chin hlui sang sang hi kan keu le tani po in lal ro pui tak tak te ram ro pui le nam chak tak tak te tluk chhat abul in tan na hi anin pum khatna achhia ta wang te anjing anma ni shal tu phate ang a phatsan tu anlo oma wang te kha ni du khop maya ramle nam ro pui le chak te tukzal tu le tluk chhat tuir tu hi ral tuam thaber ber le sipai chakna ai chanin chung ril lama nam in pum khatna ke chhia hi ani du khop ani sutiang bok chuanin nam inlung rual le inpum khat an tu chengai lawa khovela lunga na torne lo ral tlan kum hlun kan ti juda hoten palestine ram te mi khwal ral tlan mai ani da atanga ram ye kate ang an ma ni hwal vel tu arab ram tang wa si pai te po norleta an ram lo le lung mun thuma thena mun ni don thalera ni chunga khovela ram ro pui te jinga indin chuak israel khwanin don den mun thing tur hianin in pum khat ta bak e ma chuan tur an nei lawani chutiang bukin an du lo chung no chwale in dan lui tir singapore te veina an din mun an thlen the na tora an ram roi tu jinga mi independent mo wanga ril ro na tu tuka wanga ta kan chiat om chun li guan yel khami phowa singapore nam shang shang malay ste indonesian te tamil chinese kang nam shang shang in pum khatna be pui an thak te indo pui patni na hun laya de sat taka ngai sak japanese ho ron in din thar le dan te soi tur tam em ema i heng ram le nam veina a hi pakan soi te ron din chhuana bul pui ber cho anin pum khatna ani tin in pum khatna hi in anna nen hianin shat pol lo a chele in a sha in pum khatna hi in anna ni lavin tum thuk mun le du thuk mun ne zo khi a in nga na zo ka ni ti a bik takin ke ni mi zo ti hianin kan shat thel deu thin em o ti tur hian om thina kan ozia in ang chia lo na te hi kan in pum khatna ti dal tu te ani mai maya kan chen na ram be chan te hianin ril ru chung ril lama hianin chul kha chuak theu theu po kan in mission entity for many soizel don chuanin soitur tam tak om theyang in an

lungi herle si ti la moi taka ron se tu kha vanel sai lawa ani tuna chuan bima som tuangin lua lo di ti la asakilo ngai thang u.

tuna kan ngai thak tak lua lo di ti la ron sa tu kha bi ma som twang hi ani tuna chuan wanal sai lawan kadem lo che ti la sa ki lo ngai thang u

0: chu bank ka kumthum chung fixed deposit ada tur ani a 25% chu man ngal tura pek tur ani bok ani Mizoram victim compensation scheme Mizoram bi ka hian Mizoram sarkarin Mizoram victims of crime compensation scheme aneya hi no pangkum tlinglo pong sual tok ta tan hian cheng noi thum ai tampo ani theya pong sual tok puitling emo pian ralban lo kan ti te a hianin cheng noi thum pek thei ani a tin no pangkum tlinglo taksalama soisakna tuar ta tan hian cheng noi ni pek thei ani a tin mishing inshalna angchi anga tuar te an om an lo om ani chuan ngain ole theina an hian cheng noi khat pek turani a tin mipat mei chhatna lama in soisakna angchi pong swal ni si lo anga hianin cheng sanga thlinga in pek thei ani a tin thina alo thleng ani chuan cheng noi ni a pek thei ani permanent disability kan ti angchi kumkhua arwal ban to lo na 85% emo chunglam emo taksa a alo thleng ani chuan cheng noi ni pek thei ani a tin partial disability kan ti angchi taksa a thei to lo na angchi 40% atang 80% te alo thleng ani chuanin cheng noi khat thlenga pek thei ani a tin kang tuar te hi an kan ang an kang tuar kha 25% ang vel an taksa a alo ni chuanin cheng noi ni ang thlenga pek thei ani bok ani tin nu nau pa in ano te alo hlau pha ani chuan cheng sanga thlenga pek thei ani a tin mei chia in anau pai thei na alo hlau pal ani po in cheng noi khata changa singa thlenga pek thei ani bok ani tin acid attack kan ti ang chi acid in the kan ti ang chi anga hian cheng noi thum thleng pek thei ani a heng ba ka hian chiat rup na disaster thlenga wanga jang na dom na compensation pek chung changa hian dan le malak na sang sanga oma chiat rup na disaster relief kan ti ang chi lir hing leimin tuilian le thitle ang chi awanga chiat na thlenga hian Mizoram sarkar chuan state disaster response fund SDRF atangin jangna domna apichina hei hi disaster management committee ten ma an la china ni atop bera chuan jangna domna pekna chan hi chan sang sang oma atwar tu ingai ole theinan te taksa le rirulama harsatna ato te chok jang khai nan te taksa le rirulama harsatna atorna anei te siam that le nan te le atorna awanga har satna sang sang ma chon te chok jang khai nan ti a hitiang scheme te dan sang sang te hi doan ani a bandwai na tok tu ten jang na domna an don hian an bandwai na kha ati dam ta ti na anilawa enge mo chena chok jang khai ang ti ro be se ya pek ani a chuwang chuan bandwai na tok kan om reng rengin thu nei tu te ne na arang lama sil shat thoi hian jang na domna don konga po kongro asu ani
1: tuna kan ngai thak ta victim compensation in India min khil tu kha advocate Nancy Jodin Pari Fan Ai ani ole chu ti jong chu tun chum dan le hrai kanun ki bat huna kan ngai thak thei chu ani ta a Akashwani Aizawl changapun ani

0: tuna kan ngai thak ta kha o chandam tu swal le boina kara hian ti thla le rat ki male apol te sakani tuna chuan MUP Falcon Unit 10 tharau thiang lim me al le chhum dinga shuai tu ti la an sak i lo ngai thlang u.
1: Yeah.

thlarau thiang lim mei ale chhum dinga shuai tu ti hla ron sa tu te kha MUP Falcon unit te an ni tuna chuan la ruat ke male apol ten kan pathian mangai na thuk zia ti hlan sakilongai thang o

tuna kan ngai thak ta kan pathian ma ngai na thuk zia ti hlaron sa tu te kha la rat ki male apol te anni tuna chuan MUP Falcon Unit 10 thalera lung ngai te zong chuan ti hlan sakelo ngai thang u

tuna kan ngai thlak ta kha ni tin i swa ka thin lungin ka mangai deu dewati hla ni a lal rat ki male apol te sakani chuti zong chu tun chuma tan na len khom zai kan ngai thlak thei te chuni a akashwani aizol le changa puan chua ani hei hi akashwani aizol ani zandaria le chan ve ni a sports scandal mi lak chhoni lo ngai thlang o

0: zongmo achan chu kha hun lai khan khati khop khan in lara abon rep rep khop maya khati chunga zirna in thla da mi alowa e khati anga in kal chho the kha a enton tlak lu tuk tun lai zai mi te tan mo enton tur min min chop chwa ka a ro pui tak set chuan ani zai hi engtiang in nge bulletin chho
1: ya he hi I zai thiam le zai o tha poka niloma ro chu ka kom te hen dik e maya khalama khan shilong kan han om kha ne zai chu ka ngai na thoba ka u ka ka jin zira nam te te u na wal lo ma te chuan kan in kom thina shilong kole sa kan kala ta chuan in zir sang zel hi kan in tong ta a te kan in ton ni te poka la ziak veka a sang zo som sari le pathum akhtang khan kan in tha to lo ba te chuan khaten gom ta chu sang zela khan la te alo pho thina zira na pho poka zira phe chu kan jinga ride war ti sma sabare ne som sari le panga khan na record hial to a radio gauti ar gauti tang khan mo chuan an ni kha an ni thla zar noi khan ti khan ka ti ka ti ve a an radio wa te kan han o kan han te sa kan han tlinga zira phe chu kan jinga king dei to sang zel den kan tling ro la som sari pas sari kan tlinga te chuan in
0: sari in tlin kha nang ni chu shilong station na tanga
1: shilong station ni o chulai chon shilong go hati ti ni nge nge a ti chuan in thatiang kan han ti chowa kan in pui ve ka ke ni pathum kha tin midang kha hun lai lar si zo lien pari wang sang farnu ti te e larin lien e larin lien ni ti te lar sang zo sai lo poi ron jin in kan pui boka tiang kan ti kol la radio kan kan zu tlang nel ve mo kha hun lai pu ps chong thu te pi khrimeten min du sak boka ti khan kan ti chota khan ya I ke ni hun kha kan soi zau lo ko nga he hun kan nei de win ka sia e kan ma mi ti kha dal sang zol sai lo te ban lu pui te bi than mo ya ti te le khang hu kha an til do ka I zo wale a lap than lian le pol te ti te chot tak tak zi si zo lian pa ri ti te ke ni kha an til do kha som sari le pathum atanga som sari paruk vel kha ordinary de ga hoti ti thin kha chilong kha alar ta loni khana lo lo ngai thak po lo to loni chutian ke ni chen hu pathum kha kan han ti chou kha style dang deu hlek tin kan han ti boka ti chon he hilaya director te po ni to boral ta il cho sai lo phei chon in min fak ve a nang ma ni chen thum wang hian All India Radio ga hoti shilong hi avul le ani atia kan lo me me ma ni po ni ve o mang o kan ti o
0: era khanin chu me chu ni lo e tun thlengin mo tun hun thlenga enge mizo te chu lung lung leng chi kan dia thian ho kan han thu kho ma kan han zai kho ma namte era nang ma ni namte ho hla phwa bok kha kan tui pui le thina kan han za kho om ho re re in mo in lo tak zat
1: music ziek thin dal remoda kan chen pa pe chen nam te zai atia
0: nam te zai o
1: nam te zai hi om shane atia ten kan khlai chon ni era anti ne min han kan phu lawa nam te era te min han ti sak ve mo ne kan lai han makde chon nam te me je zai hi an om mi lo chot ti la kan do de mai thai hei tu na puro moi roi ten nu pui
0: hi numa pare
1: ma pare hi nam te me che zailar masani dang hin om vak lo tun lai hin om ta mo ami pa ho li kha kan zai de khan ka sia so wang chon in khlai kha soi ve tham ve tak chuni in ka shim shim
0: ani shilong shilong atanga artist ni kha har sa em ram dang te ani si a
1: har sa lo ve mi zo unit kha om wang khan mo I dik tak chon ke ni ho pe chu pu pu se na kha thu ber na mai pa li ro se na chung thu kha college school re thei te kan nia sanga zgo som sari chovel de chon kan nu le pa ten cheng za som nga te za som re te thlatin min thona kan om thei ni ta chuan in pu se na te u pi ri mi te ga zai le du to pu sa khani lo kan han te min kan tlin to kha chuan o tes kha kan tol tang to min ko ve mai zela tin mi dang khan om lo boka te chia ma
0: te chuan
1: ke pechu ka zai tirin ramlun nam te le apol te kan te ni achan chu ramlun nam te ka de chon cheng som sari panga koi khat ri ko ta ramlun nam te le apol te chen cheng za kema ni tho kha kan ni sia a pol de po khan kan in pui ve ka wang kha ni cheng za ha kan lo ni e ama ra chu ni khlai kha kan nge ni a kan hir ha lai te lo ni a ta fiam tho hian a kan zai tur khi chu kan zai ma hian kan lo hi kan e zo vek kan in zo ti mai la moi lo ni lo sina khlai hun kha mo
0: in hun lai kha chu anom mel hi ka tia a chan chu hei in lathu nam te ho ti me yang mo nam te ho lap pho nam te zai o pure moana ti dan taka nam te zai in lathu ve la tang hian anuam don hian ka ring lu to ka in chian ho in han om khom ka chu kho ve la hian thil dang hi in nga in ka big in ka shalo ni dang pu in ma mo chuang lo in life ka a ai anuam kha a om big lo reng reng a khamizara khanin zofaten thule la thatak tak kan nei pha
1: ni hi asiak pokas yak no la nge nge na I keni chen pali kan ti tang zir sang zel le zir nam te le ke le lalrin zola mla minister poni to pa ma ma kha kan dia ti chuanin khamit kan thien ho kan ngai to thina kole sa kan kalatin zep thu cheng lo a in lam te po kan tia zai hi choni khalam khap a cho be tla ta bang khan tin a inge ni la te kan po bial nu nei lo chon la kha po tak tak thei lo mo se tiam ve kin ka ringa khat yang a kho sa kan ni na khan kan ngai to thina kan jing a lalrin zola chu a zai ve lem lo wa min inge mo percussion te min ti sa kan ni maya ani chu mizoram a minister ani ni phani sir sang zal ni sela all in the re officer group a in mo
0: assistant director
1: mo chuan zero ni sela pension night of lema se group a officer in peninsula ke po tiang khan din mun sang taka ka oma makhi ka ti thina mo
0: chu chu ne in ngai sanom em na chu mo in hun lai khan hey khati khopa life enjoy ang khan in omta ma se zero na in doi lawa sorkar na heta na sang tak nalian tak thokin tihian in chuak vek theia kha kha in nun kha in lo mang thia in adjust thiam ka ti ni chu lim huna khan in lim em a lim zan la te po kan nei pha ta ni lim zan te kha apon hi ka tilu tu ka ma se tun tu ma chon soina hun kan nei wa kha mi in kwa zan te kha ngai kha ki ka sha cha ka ni chu ngai la tu te pon an sha cha ka ringa
1: min boral san to ve fe azir le zir sang zel a chon an ma ni zara he ting din mun thleng ka ni ti ka chiang a tin zir sang zel nam te te ang thiana kalo nei kha mizoram zo remote khovel kap van nei pha lu tu ka mi min shel vena chani ama ania credit zong chong hi ka pe zir chu ka u nia zir sang zel chuan in min ka hla phu ve te poi min siam that saka a thuk te min en puya khatenga min siam tu tak tak khania e a chung hen boral thomas se lom thu hi ka sui mol mol ani tak setana chutiang chola ma wangin mi khiet ti ka lo ve nin ka khia kan jing a ro ro chong shet lo lo ber phei chu kan ni tho ma ro chu anzar ti hen kein vei chok ven ka khia I chuti mek line ke phei chu science ka la a science lo chung khan han sui ta mai mai la ka in kan lo kan ina khan zandar som pa ni don te kan zaya kan zai chon a me om nge nge ya an ho to tu chang chon ka zir le at lai var zir te zan ni zan thum ka nei exam don phei chon ma tin mak anui za thak ang reng chu ka zir sang sel se min ho cho san to helamam to nu khan zir om to lo boka lo nun moi te ne kan in kom cho ta sitting ur te du zo la te mo I la bu ti am vek an ne zai ti am vek kan in kom khan chu tiang chang chun zom ze la ke university ka oma khan kan zai tlai war thuk thuk hi atam khop thina chu ti chung chuan in exam semester exam kan nei khan atu ka exam tur te kha tikhan achang le voina thin radio kan zu record ang zok zok ka khatiang ga ti chho kha in tin nge mo master degree te ka zo ti te ka ngai to thina mo
0: tu chu lo
1: amma ka ti ve thaw ni ke pon
0: aro pui mm chu science te chu subject har lu tu atam tan da ania mo mizo zinga msc masa ke te zinga itel chhole thei thaw ka ti chung kan chuan ani bi hai artist eng de ka ngei ni
1: sang ze ko somret pakhata college ka to do nu yanin ka dong ani lunglei a kom to nu in mo July chun silong atang nimin ron pe kania e cyclo style la chuthi ne ka ka file la he tu na han produce ka du khom me ka buzo ta lo ma se akum chu ka sia.

0: chuanin i kalasa lova ka recall voi ni na khan kaliam tang eti chu heta hian kasa aizola hian chuan ama uzol boi ber ber khallo mani chu e chan chu asak lawangin kasa ka ti dang lam hreta tin ton thar di wal ati kha mi pa ka ni se ton thar di leng tin ka thak te min haulem lova chuan ka ti fu lai ka hriat chu lungrun ke zong itan ka tling lawani ti kha ta la khan lungrun ke zong o itan ka tling lawani o ta kha
1: a hit tain ka hriat o kan kan
0: lo kha ni ta anao anao uso uzol boi nao di ga hian in khala lu zong a thana kha o ti kha run comment a ka ngai tla fu nge nge mo o ti kha lo fu le mai a ka tia chutiang de tia chon sadin mo nga hi e lt mo na tla pu thiam lt mo na khiang te kha chu zira zira nu pu ya u hin ya kan kho sa ho tho shilong han ri lo te lung le ka chou khan hi radio ka zai do na shilong a chu lathar ka du mak tu ka du te khalai khan somsari pasari sariya tane pho chu somsari pasari wal khan sadin bong ka comic khalar e ma la lar tur ka she ka pho thiam lo lo phu aro ka ta niang chu chu 5015 right kan nei don ni copyright ka tia a phu kan zir ngala ka ho tla kha contract kan ya silonga chuan ka satani voi thum kan record tha nge nge ni ni sang sang a mo kan uluk lutuka ilal nun mo enen sang zele hila telin ka sia a chuan kan sui
1: original mo kolo
0: kan sui du ta chu chu chanania e zira chu zira chuan anu poy nau anu poy u phu anita ma se chu idea nei tu chu ke ma kan ita ni sadin bu ang khalar don ti ka sia a chan chu comic khalar lutuka ni chu chuan e kan ha satta kha an ha kha kha kaming mi riat na tanani
1: so
0: ko ni o sadin mo ngati hin ami mi lui pe chon sadin mo ng satu kha mo min ti china ma se jiran hilaya di media thazokin e rem na thazok le ti khan lamol ti lok sabo ka jira kha sadin mo ng salal tu ala arta ma se ke chure de o satu ka ti ka sato ngai lowatin sakpo ka du to bok lowa ma se ka idea ne lal sang zo la lai sai zo ka khan lom thu mi ro chile ne le kha in kala chon le kha thon ne ya ka ka comic de la tu din la min lo pho sa kai lo sa te ka pho ani lo wa tin chan chin ka hril nge nge ni chu chu soi tu lin ka hril ta mi yan se den bu nga sang ma sa tu ka ni ti hi hriat ve an hriat ve chain ka shwe mo ka ka idea ni box ya o te chuang khang mai mai te po kha se den bu nga ka record must have been a version must have been a chuan an thang ve thowa ta chuan sang ek nap thleng sen ti in ti om khama sang ek ui ti ka bel ta ni a ui tak mai khan lom to em em me te khan khala khatiang te te kha chu o han ti te khatiang kha a poi mo jai ka se ve mo
1: ze zau na ko ke zong o itan ka chin lawa ni kan han ti rui re to chengin kan na tui poya he la hi chu mo ilo vor fu lutuka chuan ani khang hun lai khan chu ni thum kan record te idea o tun lai thang thar te chuan kha kha an sha thiam talo
0: an ni thum ani lo ni thum ni lan voi
1: thum o in la record dan tun ma record thau tak zia le tun lai khalai te kha bi han shil zau le
0: an lo khalai kha chuan i nia hi an soi chin
1: okay hun lai te po kha i ka ringa
0: ing lo a begin all in the radio shilong go ti shilong bi khasu dai la august wa di shilong ani chuma khata khanin he building lui re group hinia sometime sab ho sak ta khanin an he ding hinan lang ve lo wa record to khamo ti khan hi ten arun sena khili kan tia ken tong ngai kha te ve ka su ta khan te ro ta chon pahli ra sena chong thu kha engkim kan pusena engkim khania kan tlon na sachina ne zai zo e si restaurant den tia thade ume kan khilai nge nge boka tiang khan a khilai du ni chong la vin kan lom thu
1: pusena hi chu zo fa te ta na lu ni ro zo fa te su su tu
0: kan phok boxi kan record kan ama kan musi lo ti khan kan lo uang ve la valte hin ta bring khia uang te ber kha pali ra chong sen thu ti kha ti ti pali ra sen na chong thu ti lo khan pa chong a ti kan ti kan kan han aron thong ta kha in ring to mi ti lo chef a kan zak

tuna kan ngai thak ta kha dam takim parte ti hla efrel din moi sakani tuna chuan rual than khu ma chak chuakin run hun len dun hi ti hla sakilo ngai thang.

tuna kan ngai thlak ta kha lungdum ti hla nat larin chana sakani tuna chuan Joseph Zaiming thangan mangai na mit tui ti hla sakilo ngai thla ang.